si yemtong se sindong ayong zikirdimi, nisong ay ka dama sindong da chong ka asitzidadang imla saka nisong erdimi iba yemtong se sindong ka nga miyemba nga parno ka nga sengmang. Iba maji di lakadang pilama tenzokpaji uda di nyakirdimidang de jangraba tamang aserpen danga kaja inyakra de sangmang zu do lokanong tambanger anongji asenokindang tasa aser meranga inyakpaya kudanga tila ama mepilam zila mezongbo takokji mejangja ma khalya ga meranga inyakpaja ki aseni pilam dangba dangnongi to loba ta changzaklier Pumang tilaka aser merang dang bajaki takok tulu bener arur.

0: ta atok pa ma asir pa te pang chi ye rang pang me sa ga ali anong chi pa e chipret chopret ta ye rang pang me su ja gi asar ta pa pang sang chi ye rang chok te ta atok pa ma na je
1: asir bo asir te pang ma chi shi wa na
0: pa te pang chi
1: ta
0: chu anong ayong me tan niu dang ye rang ta atok pa du na Yarando to bang to let all, eh? Ibamado, Yarang Bamasiji, Pat the Bangi, Yarang to Bamma, a huge dog. That's her, I know. Mon Lamon, what is the year?
1: That's no Mon Lamon Uziji, that is a gumana.
0: Ibam Mon Lamonji, Yaw was Tillinger. Unable to do. I live with Doctor Tluba. I sir, Ibam Mon Lamon by Talida, cat, dear. Tangani mor pa tamong dang iba mitong dang monamong ta sa pa yang jian ye anong chi pa tanong ba ji monamong
1: ta ta zan mo ali wa ze ye azo
0: ti no ji monamong wa ta na si tsu ne
1: ano
0: on de ne mo e on ke ne mo ta sa iba ye wa ze ji ye ta ti she ge pa wa pa tu ku jong ye de xiang mang zhe wo guo hong ji tu bu zong ren pa de mang ji de me xin ji de zong
1: serano ong wer de nem wu zhi ji ge ji bai a de xiang xi
0: ano en no niao da a xia san men sao da ong gun de mo ne ku dang a shen jia dang le da niao ji pa ne ji tu mo zong wu ta orang kena buat lagi, ta pa sedem banyak, ta tisis, mem jadi mah, ta cundi banyak kan, orang kena buat kudang le, nanti ni tu macam macam.
1: Ubu ni angkak bagi, umur tenem pun, uz siya, muzam ay amshir da asir, aje sedak bana.
0: On good moon, you could not show Jana. Iban was showing, I chose. Jana, I know. Tetra, the borrow. Potsdam, Tashidana. Potsdam, Tashida, Aki can sell the wagon. Iba on tenumbo. She as you buy again. And the bad all. The Muzon, Potsdam, Tachon the wagon, on tenumbo. She has not Tetragumana, Ayaka.
1: Manggu melen umu uz tak maki dah sebaya kerja aje si tak senar.
0: Tang songkong kelam tang umu uz cakap kelamer, tapi no ke asong dama amaje umu uz kecewa. Aje songkong kelam tang akhir dah nanon ni mah lant de. Umu uz je ya pasen zje. Anti bon sentiment tum rum so asir pa je usi ai ga mot pa ol tsem sa ol ta jong wa anong ji ta zhe bo ma ba nong yim si ge ku dang song kong ge lem dir kem sha mang gu le bo a ro e ba mang gu ta chim ji song kong ku la a ta lo ga yo song kong ji a chen na kan ta na ge lem ba Mabang alias. Iba mabang nongsi titibo mangku ji magar je kubagam mangku maganer omu ba je kaga tabensa tumudet wadas nongsi. Asonep ta songkong kelam jasa nong arujanor asonep je yak ta sagar songwae wadas main yauzi. Wajah, pardon, sakral juga mana min musuh tu.
1: Aje yang merajak.
0: Oh, semua nolibah. Wajah, min musuh tu.
1: Ah,
0: itu nanti, iba wajah lo, nanti titi omut nanya orang tu.
1: Dan
0: iba wajah je, apa dah? Omut je, bosan. Asal kita omut je, bodir. Aje benar atau apa? Yang dah, yang susah nam, iba wajah je, agak tu. Tetul mangkumulan. Iba wajib, sungguh kita ada luar yur, sungguh.

0: sin daktab ji takang ba akamse da ni bu amangar ano tasin bu ba no have realistic expectation da shalir asa ji kuchi da sra bang da ni o da kar rasa shi di go chala ga di at kuchi ya bu modern sa daksin ya jara da style conscious sa daksin ya da yimlar sa ga tu tsu ji ka nga simbo sra bang ji musa tsa ji da tamo kuk sa ji ano karbo niamala ta se niyo da kutsu bnerri kutsu yao da hao surjuk pa jibu ma jumbu ma se saka pickle nungra ma masaba amsa kamra nungra yong tsuba creativity cooking nungya mali anong chi hostel nunga aiban ni ba ji kara imla sa da por mo kemer de tsidem imagine au nungra lu nungra yong la pna nuksha ha rongo asir ni ma bang ka bilam de der ni hostel nali da ni lun yang lo asir ni credit je kutsu na maga zi mutumir da ya kutsu yang lo asir je ya ma je expectation na yor na anong je aji tutsu jay misu jira bang aji ma sili tsa aji chala ka aji 24/7 anong kushi ma bang siya la dan ali tsu ba aji kanga po expect ma sa zila kuchi ba da sir tutsu karbo ma ba ingi kar lir anong je chala aji ipa anong je lenji ar no kanga chong zi Achidang masu anu tutsu ga di jala ga takji kana yimle di maro tutsu ang tu na saka ni anu incident ga bilim de paji kyungra na lesu kyungra anabung la ji jala ga galir anong ji kyungra ga di tuti lar jala rang a chidang ji na lama ji kuchiba masu lama ji marks kuchiba panamara lama ji kuchiba feminine muscle kar jala bo toma alirang to na ji tu pura ma na lama ji tsu ama kuji ba musu bo lama ji kuji ba walking style ma yer tas ba im la ba ji ku dang dia ba i ba ja ki tsin dak tap ji tipi la ba ang kam tsu anong ji having a realistic expectation no ka rang tong ti bang ka ji tsu ya sung a chala ji as it is la na mo tsu ba ma ji la a ki zak tsu la sangam de nang sang ka sa tsu la ano chala jakya tsu ji kuchi kuma le tsu as no ji sangar mi ya kana mo za ta pla shi sha a ki zak sla ta su ba ja nam sa tup ner
1: ka nga dang chang ar da ma ang az ga ar da gi a sei ba ji ya no da ta shi chi ya au zi da among er de sin dak tup no ji a sir nai mi zung a shi ba no do tsu ya bi chala ji ai zi Kedin orang tashi manga de tepper, da ma miserbang chalaya, kitsini talia azugur, da tali orangaji merajak nung lai ni kangarang check aser, da shidina. Imaji, the syntactic raksar aliba indang orangaji kuda tajung diba nung yang lushi zi demjang azgaru, kangarang belar saga no, tanya malaputuga no. Udaji chala de miserbang titsi dem takia, kitsiamat laka yimler, da naya asher.
0: Aji kana tungti bang tasin nang baka sinang uko. Chala ay ka, chaki pi mulung ba nung pilimba rapu ka mishi tita. Titsi dimdang. Saka ni asin nang yamaji school colleges nung chala dimdang. Ni chimbi aru dang. Panu ki general nung panu kti pilimba ka sidang baba ji. Titsi ka ji, kana sari sadam nung akang akang aliba titsi ka sadak sinir. Dasa siya ruko. Ano, Kurut abin baya kanang nuksu nita kurut abin ba titsu ka sadak siner da chala ay ka dan sharu ko. Asu itum chala dum yanu manu niya shiba ba ji. Ipa titsu kupa parnu ki role model lama chir. Ipa role model titsu jake at uzu chala dum aya tanras nanu ya ipa unuk no. Kinungpo sushi sisha, stadia sushi sisha. Yama ji kurut palala la ayin ba. Yari pendak sinir ta chala ai ga di tsu dang nung yim la ba ya xia ro ko
2: ni ya tsu ka se ni ya chala li ta sno nga no man ni ang a ti shin tsa ta ma tsu ga di chala ta ka no ki chi sa yim la kar shi dang tsa se
0: a cha ga na shi ta a no ku shi tsu tsu dang dong lu tsu zhe ma se je a je chala ja ga dang ku ru da bin ba chala se se la Aipan chala dem yagi kurd a chakto tsu nem do punuk tsu rang la kanung yi asnok ingraji no sha free bird amado imzawar ya sa ka tsu dem yi aipan chala

0: tam ano tong ti bang sa ki bong shi no cha la kha dang le tang wo ya la ya shi pa ma je ti ci ku ri ten je partner sa lum sa de tak sin er a ji ai ga bo mi shi de ci ai ga sa ji sim si de ci sa ga sa ri sa dim dang a wo ja ni na de ma sa ri sa dim ci da si pa ba ja ka nang a ki ner anong ji ti ci de ma ai ga de cha la dang ge hi pa ji yim la de to be sensitive na chang shiba ni anga zhe go da si ba yi pa u len ta chung ja anga ne da a ji evolution na ge dang a ti ci de ma ge ai ben sha a ru go a ji ano cha la o ti ci na ti zong da no ti ndak de gang a dang a kang shi zhe de ma ano ni ya no ka shi ne ano yi pa ba ji ge ji da si ra bang sin sak sin ba ya
1: ao ni
0: communication
1: lam sa de ba
0: dan ne bu de no communication gap na ga jin bi er sa ga iba gap ya asun du kyang yang ra je kar bu de ci ma gam nang ba gi yang ra kar bu cha la ma gam nak ba gi yang ra anu ji ni ba ba ji anu le mang ya sun nu bu a zhong zi da si ba ya kar lim san er cha la wo de ci na de zong da nong sin sak sin ba ba ya ge chu ku ma bu na ru zi zi da si ra bang ma bang a chak nong cha la a si de ci na zong da nong ji interest that's right
1: the changra ba
0: the changra ba ka ka lier anong chi chala ya ai kchi ba ya changra as ba ba anong chi linja ru zla ano ai ya ni changra ba ya kchi anga de as ba ja anga de zla ano de chi ya ai ya chala ya kin na ni yang ji linja ru de as ba linja ar de ba anong chi I pass sin sak sin ba communication ba ba ya ataluk tak sir that's right ano yangi ni ka gen ka gen da point sharu de ipa communication ipa sin saksam asba da chang zak chi kichi sa da shar ba me zong bu ba nong den na lung jim dak zer asir ipa lung jim ba nong je kurit nong a partner aji sharu ba ma partner ka ma do gar dan na bu ba nong bi bi mu lung ba me de zer anong chi chalaya tsi makine ba do me de da ai ni ba ya bo mi yak le ano tsi ya ya bo chalaya makine ro ni a ji bo mi yak le ma sa ba ni iba u chang u ren ji bo mam shi le ta si ba ji mu lung me de zer ta sim bu ba no tsu chalana prayer partner ga ma do gar dan de la no lung chi ma a si iba ba ji communication sin sak sin ba no it ma chak ji a ta luk tak zer la zer asno ki pilmer dan ne bodu no iba sin sak sin ya impossible la ta pilmer sa ga ni ya shir zeng er mi asno ni song dem shi sa zi ta chung ai ga ga ja mobile phone ma internet ma whatsapp ma twitter ma ana iba ma sa pa ma ai ga mo a za lir anong chi tang ula nong I pila wa ka
1: ta
0: zi ka ti ya cha la zeng je sin sak sin je phone na jang a si zi
1: yeah
0: ano cha la zhe ge ya ma ji ta zi zeng sin sak sin zi ba de ma ji ma bang ka de ti a ki ti ta ha yu zi la ta ni I ba ba ji xi ne
2: wang nai xi yong a ru ba nong ji ga ng ai ga nga zi ga ru de ano ni wo dang ti bi lim zi ga ta sin dang ba ga wo dang pen nok ne a si ri ba ji wo da ti zi u cha la na ta sin dak de brak sa li ba ma bang ka nong tenzuk shi zha su shi iba tisn dak tap ji ki chi ma la ta sa ka am shi no jung zar na
0: ta na bu du nong cha la de mi ya ti la la cha no ja shi ya ano
1: shi da ga de
0: ti zi zum ja tu mu long mu si dak sa ya pa no ga ja shi ji ano chi a ji ma bang ga no a cha da ga ta lu ga ji ge da ga no ai ben na ta lu ga ji ano chi iba ma la ma bang ga no cha la ga ji tang u la no ngi pi la wor li ya ba hostel la ma la dasya bang aje asak se saka chala jegi happy mother's day da yok ba ga jegi tenza ga dogor ya aje me zanga shiba dogo u jin bi tenza ba aser de zhe ja ga ko tang a de zhe me dang yi dang keep up me se dang na ku ma li er ni sar san me zhe da go da se ba u chang ga yok ba jegi itim de zhe dak de ya tenza ga u zhe le mang ai ga li er ma zong po me jin bi de zha guo sa ga de mo long zhang no ba jia rong er xie ano ki ga nong sub de bu ali ba cha la kha de zhe ga xia ba xia ru ba ma do ma ba ga me sa ban de sim ga ke le mi ao zi ke le mi yin yak zi ga de di dang sen dong a dong zi la cha la ya bi de zha bang cha la yi ten zhe zi la ano de zhe ya bi de zha bang de zhe yi ten zhe zi la sa ga ni yang ye wu zhang ga dang xin er ga di ga a da sa li da

0: 아스노 hospital nong taka rang rao nong talang gane balo ma sba ge septic ka kam ma do yama ji tsin dak tup ji septic ma kam dang ka ti ka mu zin de lok sa sba ji ka nang tong ti ba iba tsin dak tup anu talia kang sha yang lu tsa de ma ji ka nga tong ti bang ji te tsa ga chala ji good listener sa sla ka ti ka ge ji pil mer a ji ma sang ang a dang sla a ji ka anu Ipa dan kalau mi, tatuk akan tetap sebagai kang anak tuan tiba. Jala kati akik nang tetapi ujung bila ka, tatuk makan tetap pagi, oda kem selu juno, kini tengah tetapi dan jumah sensak sembah masiba dia asin tuk awal kibung ayah kanu atalo kalir. Anu je tatuk akan sebagai kang anak tuan tiba ni. Ni tatum nong yang sinar, tetapi ka asir jala kati sentak tetapi. Sengar mika tu berjuang ayang lo.
1: Hami.
0: Anu je, ipa pa ya asinuki kanang sar sadema, tetsu katia ay ya kena maga tiba cila ya sengar mnai mua tiba ta akizak tida. Lenji utba ali tiba kote tani ipa ya siner. Anu cila katia ali manung ya tetsu malir ay garang nir ko. Saka kena bu tetsu ka mua tiba ya sengar mni kanga mimo kote. 뜻을 가상할 리바야 뭐 니야 그 아드마 쓴디로
2: 니콩당다 정 이바야 아카시바니 고히마 마방 붕어 아코 뜻사당농 아우슨동 드너글 누누기 담아사다는 우상 앙아시즈 우상 드너가 뚱디 우상담 아셔 나글린트농 미 아나서 미츠르드네 센세스 미즈음보바실름 비스다사 드능 즈룩파 튼저글 아자기 실마기자 아드마 칩 미니스터 니뷰류이 아용적 거버너 난 게쇼 야타비 탄사르능이 즙자 뉴 라인 레일웨이 프로젝트 릴록파 르브랑 유니언 미니스터 로드 트랜스포트 인 하이웨이스 니틴 갓카리이 나글린트 아드마 스페셜 베게지 약타 사야즈 우상 답은사 아가차 Chief Minister Nibiruwi na boredom dang tanunungi tindaka akipa census mi anasir mitsirdanit bi sasa tindang ziluk pa maparanung shilam akita asushi ayungzak na zangyungsak zulutan ba shitak alita jikangatung dibang dashia riwi census indang usang tichangchaji suntung mutatak ziba yamsi ziba asir taru zibutu achungkitza atama policy yang lupanung tung dibang liar da ashi census mizang buba shilam kupa kilin zunguk pa maparan liar tananungi tindakar asir bisasa tindang ziluk pa ya John Turtruk ningi semir dashi labuka alita ipa mapang na boredom online portal is e.census census.gov.in bisa sa usang akatsitsa akok aser unique self enumeration ID akatsitsa tsungtung arwa misira uwa inyakpa mapa julai kanungi simerdashi akitsa kupanung tichangja bantiner demi ki tsungtung uwa samdanga inyakza aser ipa mapang bisa sa dinang ziloka aliba shitak asetai ribrangza tanna buba shilam tsungsak asetangpa census tarupa gam fifroinungi tinakza Yeshi Governor Nan Kishore Yatavi Kohima Nong North East Further Railway Kilometer Ne 30 Point Lir Anna Dansari Nungi Zibza Dimabur Do Kohima New Line Railway Project Asir Dimabur Railway Station Yang Loshipa Maparan Ketang Sirdum Den Kalimi Reprangshiyam Ketang Sirdumi Dansari Nungi Shukovi Asir Shukovi Nungi Mulvom Section Dem Mapagama Inyakoko Asir Desim Tasak Anandzi Aluba Tsungluka Nga Aruba Asir Lungpuk Yang Loba Dim Dem Liaka Tanangba Desim Dem Nung Manani Mapa Inyak Tarada Meditakzi Governor Isa Dimabur Station yang lusitze borjik kupa julai mi anna mizerti dashinung tembangzi nakjidung lir iba indang reprangshim. Ali daksindak pa unak temnung steady yari tepzi da pay ashi asir iba borjik anna prungla mapang shitak nung tembanga inyak pa achanga nagalint asir northeast nung disindak tep uli uraba mapa anguba asir disimnung rungsin gitzing ayinba achung gitzi da pay ashi. Road Transport and Highways Inang Union Minister Nitin Gadkari I Taruba Anuko Turpungunungi Mitsi Tsungtanung Nagaland Tsimdangzi Asir Iba Mabangnung Special Baggage Ka Lapokzitzi Asir State Tak Sindakpa Gnudam Penuka Chimbitzi Da Mititakzi Yashi Shilongnung Northeast India Infrastructure Summit Asir Exhibition Mi Anasir Mitsi Druk Aliba Mabang Gadkari I Iba Tinangzikpa Akatzi Iba Nung Siljarnungi Shilong Asir Shilongni

asnagi America hani sindong ang asyo ko, tang mapang tumiyuktup kan sindong nung CDC Culture and Dramatic Club at siyang kanadan ba ang asyitse.

0: Aser Toli keje nongsen nuklang anana. Thailand Makor keje nongsen nuklang anaser lir. Kongsa keje nongsen nuklang bazu. Broiler an takam keje nongsen nuklang kaser cukur pungu. Lapsar keje nongsen nuklang anaser lir. Akshi lapsar keje nongsen nuklang asam sertanam. Poknong keje nongsen nuklang anaser nutter. Tokulak masira tatsang keje nongsen. Nuklang asamser mutsu, aser takam wholesale kejinongsen nuklang anaser tukor. Nashishi kejinongsen nuklang asam, poknong kejinongsen nuklang anaser simmer, aser tukulak, takap masiratatsang kejinongsen nuklang kaser ter taalitsa.
1: Asnagyu aluyi merdami medita aser achimalitsa indang chimbibang ashigu, Manani Asangla Sir Tuluk Open Zajanga Package and Practices for Papaya Cultivation Unuknong Sinsak Samakiwa Angashitse.
2: Unne!
3: Hao!
2: Chongadang Sidi ya!
3: Ayo do Chongadang Wai! Yakichi Sir Dao Nungbo!
2: Ayo Dao Nungbo! Asnong ata lang ka machudur berchi?
3: Hao ni!
2: Sinsak Samakan Kadaza Sira Rubaku ya!
3: Aya, rong a rong manak manak!
2: Aya kena amula nung de malia na ya.
3: Oje.
2: Aya kanga tia da khaya.
3: Sin de valer go.
4: Aja clear go.
2: Ay, e kanga sa pulra chi nung ka cha a chure de pa de ma che. Ta u dang ta nung bo manga de pa misra u dang. Aun su su ya ku ma sa tsin ne da sa ba ya de ra nga de ne ya ni.
3: Oje, oje.
2: Ta u dang ka ras nang di ni.
3: Ay ja sung dang a sung dang.
2: A amita ta khari bu a cha. Anu kari bu mama zda char.
3: Aw ni.
2: Dai ba luya nu kya ai mer mai mer.
3: Ai yum ra go ni bu ka nga yum ra go.
2: Sira ku ma sa inya kha na che amita lu je.
3: Umita che ma zong bu ba ti chang ba linga sa da go. Ti chang ba linga sa ba ya kar bu dali ta bu nu zne dang ya. Ali ta bu ta sa bang la chung am mu mu ku. Ta sa nga ne ga na ga un sa.
2: Ti
3: chang tu ba zi da si bu ti zang ge a kang ga nga a chi ma yor di ni ya. Ta sa.
2: O
3: ta ali ka nga da gong sa bang la zi ma bang ma bang bu zi a ga zi zi. Ta ga zi di.
2: Sira. Nino ki a lu cha yi mer sira ku yi sa yo kwa a chi sung dong chi a mi ta.
3: I pa chi. O ta lu tu lu ga a chi zi da si bu. Marshi da nung bu pa muku wa jie.
2: Ojai.
3: Uda zeng lu si zi naro dang yi per lama lan ngi du sa dam zi. Ni uda ali ya naga naga du sa er uda dam yu nga sa war.
2: Sira, iba lu ji eker kui sa yu kwa nanu kia jie.
3: Uda eker ka shibu wa si za li za ya sung dung luk lang nga siya dam er ni ya.
2: Chang dam si ka jie.
3: Ay du.
2: Sira, uda ngam kui no iba mi da jia tang er.
3: Iba... Ji, gemas itu nunga tengar dia.
2: Oh, macam je.
3: April nunga dem nung, Agus, September nungi buta, gemkan nunga tengar.
2: Ayau.
3: Tapi semang tu dia raga cawui.
2: Caram.
3: Tapi kerana tiba nung umida ya kita tengar dia.
2: Ah, hau.
3: Tapi nung, asal nung gimana tu kaji? Tangan ya bu ayi puni nyakang tu. Saka umida ya bu, gem nunga na puni nyakang bang pasi cukup. Atena talang ka dur chi do manyagar. Sa ka ti chang tanga wong wardi ya. Tas nung tu duwa gi lam de ba aga maga tziba duwa gi ayi duwa ka nga matukwer. Ta ka nga tia raga tzer di umida luwa yinba ya.
2: Hau, shitaka. Sira, nunuk aji aji arsi ayukwa aji umida chi.
3: Ta chi aji ar, ta yuk ayukwa aga mtzi ar nung ni umida lu chi ma yor.
5: Ak pungu ino kal matzali rapa.
3: Ay du, ak chiyo. Da tis namang zi diya raga zardi umida jaki.
2: Awa, chandam si ka
3: chi. Ar ni sunga uda changar di maa chi er. Asin uk sin zi chungtak zi baya umida chi baya kia uya. Awa, chay.
2: Baba ya krim doa. Saban doam chiya do ya sin uk. Awa, chay. Da sin uk. Da lira rua sin uk bazar ji tongwa. Da yu kia uwa.
3: Un uk chi alu tongwa da lira rua di ya.
2: Awa, chay. Ay ya chandam
3: si. Da lira rua ba du. Uda cangar dema panuk, hatta nong anak pun, alia pun rawa.
2: Sira, kuma saya kuar je kiciwa yukar se, udang tejang sengai yukar se kuma.
3: Kiciwa ayukar di, uda panuk wa tungwa ruji, tapi lang langa agacar di sender kicinong. Ah, sendungwa nong mau war, tapi nongwa kici mati mesra cer pungu tukum di bagia ta ung yung odang tu sentung nuklang kaki sung ta senua sung ta ta mubalut

0: 가부성을 가자.
1: 아야야야, 어디서 먼저 가지?
0: 우다 지 가르비나 루안네. 우미달로 놓지 우다 근지 모즈 웅용오바자 합답용노 몽말노.
1: 쓰라 우다 합다농지 꾀가 나야 다장스가오리바 아미다농지.
0: 네 합다농 이바지 우다 이건스다농 뜨곰디바 야물장 공부하려고 아이도.
1: 아야야, 어디서 먼저 쓰라 금농부 아이가 다장스가오리잖아.
0: 아이도 금농보다
1: 그지 kangan boya araka drang duya tunung dwade ta iba ma banung chin no kya udam muz am share su kuba ma asrana
0: unu gi bu muz chi bu mam shir ya
2: aje ara ji kang a drabang le nimba da ta si tok lang do na da go
1: a do gi
2: muza yang lor ta sa nang nimba tu tu tu asir ano outs ano kiji loosen ta iba la jam shi zi saga zimar dang aliba chemical jabu mam shi zi ta si tu ji ara kanga dra bang lai amida nang ji ara ji bu kanga mao war gu saga kura kunar zi si ara ji kanga tu nung bu nimba da tu na eba tu tu tang ane kanga kasim zi a tu muda duk zi si ba tu taku hang tu na a tu ispira ki brang brang ta kaluk zi ta si bong lau ta ji a jung zi ta kanga ji amida Nungji araji kangabu madutu. Padu padiratu temanungji padirabaji meraksa zabung lai. Aibun meraksa zi. Asir dodungji meraksa zabung lai araji kangabu madutu. Taka aji.
1: Ayi kangazuktar ya tani ya.
2: Aji shirakakun.
1: Ya tana sungu ya on suzu nung ya muzi timbam shita barangdu ya. Sagaji asinupo asinuki inyaktipa muzi. Udang tzirba dangnu ya liba masi saga. Aji. Udang ta chung diba nenu ki amshiba da maji kanga bilra aji ta chungwa. Anu ka asinang di. Amita tu ya, kichi nungsa nenu ki amshiba na, tu ba ya di?
0: Tu ba chi, ak nambuy la alang zira gu.
2: Akaji zi chungwa hongzuna.
0: Akaji zi chungwa hongzuna.
2: Dijang ba jangma gu.
1: Hao cha.
2: Tu ba laga, ba anishya mai chito ato tu tu lu. Tu bongotuk aji sengtong nuklang ka. Indang nung tu ka ka nana xiao nu ba chi. Akji tu bera aji. Kasi di, tzi nidang ya. Atam dang du, tzi dibung ma mitu jar sang du. Da si nung, inna du dang du dibun bala la, tzi dibun du bala ga. Dibung in dang dibun du bala ga. Da nidi nung ji, dibung ga bu sa yuang da si. Da si nung, tzi nidang ji, tzi du ayu zi a si dibung ja ga bu sa yu zi. Achi dibung in dang ji, tishung da lang lang a luabung ba do gu.

0: ga bu sa yu la te te ra ju da zhe bu ming ya da zi na ru ba a si nu ge ya ma jiam xi zi la da gu dang du bu ji yu zhe ga ga ji ga dang er da
1: o ya ma che
0: a da sa
2: ai wo zu bu du bu ding ba ha bang bang de na le bu gua
1: a
2: wo da ga yu zi
0: Gijer, the bung dim bah, the other boy. The tzus, the poor mamma, the jig, I got on the budget. That's a long tzus to bunda, and then another matters. The little avoinina.
2: Yeah, yeah,
0: that's a no. The tziga to bunga da the matter is at the Mulungjang with that bill. American is a no. Oh, yeah. Guy just does the cigar That's a no. Iba my jisata matter.
2: Jina, yeah, that term, Jina, yeah.
1: No, Jimmy,
0: Ashiba,
1: Tajik, Asa, Sulim, Saturday. Oh, Jay. Oh, as you put on Mangashi, don't want
2: to share. Don't want to share.
1: Oh, Aya, can't such work. Anukas Nandi Mamaz the Changyana, the Chang Tilatan Alibaya. Yeah, you don't say I'm sure. Yeah,
0: Utani Sunga the Maji Tachunga, that's what it's la hour that she missed an hour. It a mamma la young Ashia Uta
2: Menunsar
0: Menunsar Ajit, Mampana meets the Logija Menunsito, Parin Yakajuda. That's it. Oda ni songa de ma chi ti chang a chi ba ja missing hour ai ta nga she ja
1: ku ta nga ma shi dang bai ka nga zu ku ya tan ya a mi da ji u dang tin dok zu ma le ya
0: ma le tin dok zu ma le ai
2: ti chang a sanga mon do ga da
1: le no
2: ti chang ba do pau zhe ge ma u da rap ni hong la u da ti chang ji mi nang tu rong nang ji bai ma nang zi ji ju dao zi ba bo ji bo au za ji
1: ai ya au ka nga za chung wo ya an do dang a sanang za ho ya ye ga dang
0: a sanang ni
1: Anu ay amitaya nung dia kumasacher ya. Kariputa zacher ra kumasacher na yan.
0: Aya utaji biji no pachito. Aya sangur dumibutin na mitimer sendendang ya. Salat lener tashi nuga itza dinay nugur utaji dibrako. Ar asinukibu utaji surchok pa mabamang puil. Da puil kanga chunga meta mukunga yuang sujuk tenaga na to mukung tu tanang bang tu harbu utsi ma kanga
2: nang ajer
0: das no udai ba ma ji puil swaje mendak jeglen ispun na ki de pat ba ji anu mchi de de ma nimra de ma bu green de nong tu menjeng er ji dak ji ha sir de misten nong alier bu de na kanga sa bu iba ya bu xia ji zla da sir ja Tahu tahu, mida si tinduk tak makan aja.
1: Ayah, aku cakap macam aje. Orang temang temak kahasa tak cuma aje.
0: Aku tu.
1: Hai, naik tangga siapa si? Temisen, nong ayah ada siapa si? Si tak naji, temisen.
0: Ayah tu temisen, nong tak si tak liat rumah temak. Mida si, udah taman naji siapa si? Kanga dia orang word asir aja. Asir nubun sedang. Mama si malu sedih.
1: Aku je.
0: Itang tu pelaga mida rasir rasir dia. Itang si mama si dua lusi. That this is the one that we have to do. That's the
2: one that we have to do. Doctor, you are the one that we have to do. No, we have to do this. That's the one that we have to do. We have to do this. We have to do
1: Aye,
2: tanggung ni balaga na. Na aja macam tak kasih. Aye,
1: kita sabuk macam tu.
2: Nibu, tu macam minau bah. Na cak beralih na kalau si mabera aje amida endang kalau si malah. Tadi iba cici. Tadi cici ni tanggung ni amida cici muda li cili. Tuh sejak jumli dah. Na tanggung tu dah jumpa dia.
1: Dah jumpa ya.
0: Dah hampir media.
2: Aje. Tadi na anu ke amida ya kanga kemtanga anu aje tu baju sabuk aje tu laja.
1: Aw, aya.
0: Asung nengi. Umitalo yima.
1: Oh, shida ga ni atin sa ya jugo ni nong da ga zgar ji. Oh, ai ga da jang sa ga zra ji. Ta kan sa ta jong wai ba umita ji. A cha ga su shi. Shiru dang ma se sa ga ni song wa su shi.
0: Anu na ni ga shi ti. Umita tu ji ang u zbu nong mi nok zza ji
2: ji ba ji dong
1: ba ji.
0: Ang u a cha ga su zi.
1: Ki ji sa
0: bu
1: nong wa
0: ji. Ba ji ang u a de ma bu kan ga ma jong wa
2: da ji. Ba du ai. Pada tu tu tu orang orang hanuga, amida awang tang, tu negi, udah kita kau ni sekarang ya, udah. Aduh, masak apa je? Ayi, dijemput semalih. Tapi